Và nếu sao mà cô xài Alumuna CCAU Ya sao mà cô xài Amuna yeye Amuna yeye Koma Sama kosa Tanga tanga Umbusa tanga Nesama kosa Tanga tanga